ni kerawas ba dan gelem gelem ken do tulmim jambar na yow lay mel jambar fi do day reey jambar xol ba day yaatu jambar xal ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay ma sa.